0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan noan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri.

Kita na patun mada ka pasod handphone, email, Facebook, taka naman naman ja. Nga guys, sa pasapa. Kita is naman naman mo, at naman siya to naman mo buruba. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga gautay kanda man na nga gaya kita. Siti agi, anang ka pasod kamu tamat, baka numo tingki, ari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.